adar lañ civilisation mousay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan dem ci dawul yaq tazawuru taqridu ay ngir la yo xamni ni ngir la am solo wahum fek ñam nak fi fajuutin minhu ñinga ci deug xontima zalika lulu min ayati llahi mi ngi bok ci li woné né yalla tabaaraku ta'ala amna suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an ka fihim tisin quntima zat al-yamin tawalluk ngay jorg wa iza qarabat sunne taqridu mukhatlan zat ash-shimali tawalluk tamunk wa hum tanyam fi fajwatin minhu ñinga ci digg ba zalika liq ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu maxni lalulen min ayati llahi ñi ngi bok ci mandal dañuy wone ne yalla tabaaraku ta'ala am legi dal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mom moy kijib wa may yajil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan murshida kilifu ko koy jibal may yahdi llahu ku yalla jibal fa huwa al muhtadi mo jib wa may yajil ku mu sank digante bobu tabarakallah waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse tay alquran hadith yoyu dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax ju wer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex nakari da nga sank neex na xari da nga jup suñu borom tabaaraku ta'ala do def noon dafa teural programme bo xamni bi ku jup ku ci jaar jup ku ci jaarut do jup loola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul serigne foko fek mu deung wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul deung waliyu murshid moy nit ku amul serigne ku nek tabaarakallahu kenn munu la tey deung motax dama dama yalla moñe ko moñ no nu ma def am serigne leg leg nak mo am serigne bok dafa dekk ak mom wala serigne bu ko sori wala serigne bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doom adama ji dox ji amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba shaytan moy am ci wu yon deungal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekkut wali mursid mun ta wax kenn lu def mun ta tere kenn lu bay lolu alaf di wax waajo seen muy wax li fek duggo serigne bi rek jappale dug serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fo xti ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demé ni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demé ni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wala mosid ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu was irshad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabaaraku ta'ala lu yalla momut lu yor ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi mur irshad muy nit ñi jup gënal la yeneen lu dul mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tégalo ci yow ku nekk nga tambalé mëna jubanti dig ñi waye ku leen yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reey reey reey wali di nekk lo xamné l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi ngi wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamné ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi te ñepp nak ke daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclarer na len guerre fa lam man azani wa man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xali yalla neena wa tahsabuhum dalalan bi yakari ay qazan ni yew nelawu wa hum ta ñom ruqud ni lay nelaw ni lay xaran ni la tegg so len xole da ngay def ne nelawuñu waye wa hum ruqud ni nga nelaw

0: bi mu nettalee kon ñaari nettali yi wees yépp te am solo lool muy xale yi duggoon ci xunti ma mu noppi ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ni adduna li fi nekk addunaa ko moom borom tool ba dégg nga la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk addunaa ko moom waaye moom ma moom tool ba dégg nga lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàlla ngi ñëw ci nettalib ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir ñoom ñëpp di nit yàlla ulama yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñeneen ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ca ka ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmbalee jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ca xanaa toog sa daara la say doom ngay def mooy di la sikkalal borom daara jële ba mu jàll yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seenu dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag li ñu dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko war mooy yem ci daara dong Moussa bi mu déggee ne am na ko ko raw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi ati ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla di ñu ko nett li mu ne woy fàttalikul cere ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu waxbaanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalubeem man de laa abraxu dootuma noppalu laa abraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa lu dul dama àgg majma al baxrayni fa ñaari jéeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussal Kalim xista ñetteel bii kon ci saar bii yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xata asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mima yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga jëf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje maama weesu ko su fekk ci gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léeg-léeg doo dem ndax coono yàlla cay dal doo ko def moo tax Moussa ak yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fecc ko waaye it nag dafa yóbbaaleb taalubeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gi bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maag yow fu ma jàngee nga jàngee fa ah falamma balaqa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru ruum ak baxru faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xawtahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi maq seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xawtahuma laa quran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daldi jël aw yoon nag fil bahri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal siiriiroon nañ ko ñor na ko xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekk ci jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën siiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana al xawtu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi lbahr wa amsaka allahu jaryat al ma ala al xawti fa saara ka taq alayhi wa jamada al ma xawlahu wa kaana dalika ayatan min ayati illahi albahira li Moussa alayhi salaam jën yi daal ñoroon na xam waaye bañ koo war fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day mel daa galaase ne dégg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu jóg nag fàtte fa jën wa dem fa lamma jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaa ana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqiina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam biy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqiina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarakàlla foo ko tag wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min annahar dox nañ guddi gu ma sëb ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën war te war nañoo wëñ ñi kuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañu añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu nar a wëñ ñëkkuwaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaanihu fàttele wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttalikuma ko ba nin ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàll xaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag lañ dul wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géen gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj kestil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëmm Moussa ne ko nak loolo gën zalika ma kunna nabaxi loolo ñu tax jëm ndekete kon yalla tabaaraku ta'ala teureul ñu muy teureul ñaka xam ñu tedde mom rek mo am waye ñu teureul mo gën sal haji abdou zidan nek li mu ne ben way da tok morom ji ñew nak am nek te li ci xex bi tabarakallah ñepp daal di jox talibé yal yoyu moy len tok len mbeg mi mo gën ci man cheetetetet dana ko yalla yeeram zalika ma kunna nabax akel ndel wat fartada ala atharihima fartada ñu daal di walbati ko wat ala atharihima ci seen jeexantal ya qasasan ci xeyntu qasas moy xeyntu top tank ya tank par tank wuti fa nga xamne fa lañ nekkon dem te faté won fa jënu fartada ñu daal di dellu ala atharihima ci seen jeexantal ya seen tank ya qasasan ci xeyntu ñu daal di tamli di dox nank ci xol seen jeego ya ngir bañ reer waaw qasasan ay raja'an fi tariqihim allati jaa'a minhu yatatabbi'ani atharahum al-awwal li alla yukhrija 'an at-tariq ngir bañ jadd yonde qasasan ñaari bo doxé ci ñax mu toy bo wuñu ko xam fi nga jaaroon bo doxé ci ñax mu waw ci lay gëna jafé bo doxé ci fuñu ruj ba nopi nak day yomba jaar ba tu qasasan nak moy fuñu doon jaar dafa naqare jaar naqare gis nga jaaroon lolu mo waral ñu wone ko di topat sen tank yi ndax ndax bañ reer ndax bu ñewoon reerat tabarakallah mu gën fa metti ñu top ko baax ma ñaar xefa wa jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina ci suñu jami ben jam ci suñu jami yalla mu ne abdan min ibadina ben jam ci suñu jami te mom moy qadir alayhi salam dikna ci hadith yunus bi alayhi salam ne anna musa wajada al qadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mufammala musabiyirem sangé ko bobba dali tud ci souf ci nonu mom khadir fa khala lahu assalamu alayka nenam musa ne ko farafa rasahu qadir dali yekati bobba nako wa anna bi ardika assalam fi nan la fi jam di amé wax jodi bo demé ci hadith la bu gudda muñu tekantal tayitam dik na ci téré yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fama jada ñu fekk abdan ab jam min ibadina sin jam yalla mu ne jam bobu nak ataynahu jox nañ ko rahmatan yermale ataynahu jox nañ ko rahmatan yermale min indina bu joge ci ñun yalla tabaaraku ta'ala yermande yalla mi ci jam bobu te moy al karamat yi nga xamne mom la yalla feñal ci ay loxom khalil alayhi salam kon lolu la yalla jox ko rahmatan mu joge ci mom yalla neena wa allamnahu tayt khamal nagn ko min laduna fi ñun ilman kham kham yalla khamal nako min laduna fi ñun ilman kham kham mom lañ tuddé ilmul ladni kham kham bobu jang du ko joxe ilmu bi nga xamne mom la xaj jang di joxe moy al kasbi da ngay sonna am ko al ladni da ngay jëfé sa xam xam am ko dafa am ben xam xam bo xamne bi li la koy taxa am moy jëfé sa xam xam ndax ku jëfé sa xam xam yalla mu ne ma xamala lo xam wa ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla moy jëf nga jëf sa xam xam mo lay may xam xamu al lutni xam xam nga xamne kasbi nak la mom ci téré lay nek da ngay ubbi téré bi netti ko nako téré ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min laduna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mu yog mom mu fay ko ni jam sante fo joge lo taxa jog nangam len mu wax ko tabarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamné nafi na nak Musa dal koy wax nak liko taxa jog qala lahu Musa ne ko هل أتبعك نخنا لا تب على أن تعلمني nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam jim bëgg kon mu fasiru nañu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu waaw mu fasiru nañu ni Musa waxe sëriñ bi képp ko dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam ba nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari xoolal qaala lahu Musa Musa def ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalib nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax qaala xadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe alaa maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkàlla kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ci mën a añ kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo jënitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci buntam mu toog dina la maanaam li nga nekk gan di ganam dund ca dalay jafe xaale innaka lan tastatia maayi sabra ba ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax daal ñuy bis waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën Moussa wax na kii lim bëgg Khadir wax ko la am solo innaka lan tastatia maayi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu te man li may def tëguma ko sama bakkan tëguma ko ci samam xel tëguma ko ci bëgg-bëgg tëguma ko ci naqale ah qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp sata ju di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran muy muñ gam wala axsi laka amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jeneen wax ngoog sata ju di nii insha allahu sabira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ ci imaam janee nag kon katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalul jiile yaa mutaallimu dangay muñ dangay muñ mu ne ko satajiduni insha allahu sabira danaa muñ mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def loolu tam taalibi day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibi di topp ndigal ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittabaata nii boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog moog taalibéem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh mbokk ñuy déglu dilu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi ñaa sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi inshallah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rekk la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañ ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënoo dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma mayu la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi, bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibib Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina di ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a waree gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo arrêté mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set, yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-léeg ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng, sol dàll yu ñuul, lu ko mooy doo gaaw a dugg ñabbu ab alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defee ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa, daal di kaalawu, sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Xadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom, ñu nekk ci rek ba daanaka ñeenti waxtu ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. Benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal, ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw, fu ngeen jëm? Ñu ne barab sàngam. Ñu passe bi ñaata la? Ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah, Xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Xadir yéeg na rek, demal ba ñu lu mat 2 mètres, Xadir daal di génne sim yu mu yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Xadir def, xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko, waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agaraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi, li tuxriqa ngir nga bëgg a labal ëhlaha waa gaal gi. Ah, yow daal ndegete lii mooy say mbir, da ngaa bëgg a fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu la yóbbaale rek, yow cee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad ji'ta def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la, yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah, benn mbir a ngoo sëriñ bee koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal bu dara sikkut, mu ne ko nag waayow, yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko, alam aqul innaka lan tastatia maa sabra, alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul qana wa khum wonni innaka yaw waji yaw talib bi lan tastati'a munu munu ma'i annak man sabra mun limay def yaw mutuk talibe yaw matugo talibe li feek li may def yang koy waxe ni matugo talibe qadir na wax nga deug deug ndax ma la le won ne lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qad musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappe bul fayantok man bima nasiti ci lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton fay fokh gal gi sama yondu ci nek waye dama fatte na nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri jasama mbir mi usran jafeñal bul ma gal jafeñ jafeñ legi dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legi na nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg nako xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxa mbane ci seen wu tallu ci fukki at ak juroom ñaar ma fukki at ak juroom ñet taru lol tabarakallah faqatalahu qadir dali koy ray khale bu rafet qadir dali genn jassim rek dag bad ba cior mu dadi dan ah musa dali waru qala munako wayo aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan busallani bakkan bi khale la beregule bakar rafete ni ay wayjuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol new nga and ak mom fa sa jaar ci geejju batam bi mu deni bi khair nafsin tereyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula bula wa kaf bi yegge fokk ñu ci la kaf def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala serigne bene ko waaw alam aqul laka khana yow wi waxuma la wonne innaka lan tastati' ma'i sabra khana niwuma la wonne munu muñ ngurusi le muñal teel sa lamiñ wi damay depp de ha lolu dali doyal war ci Musa lol nak mo ne won du wax gis nañuy fokk gal ga mu wax waye non na du wax mu gis nak tay lu gëna graw fokk gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tax ak ben way dag bob ba ci ne nga ak serign nga ah mu xala Musa ne ko in sa'altuka bu mala lajete an shay'in ci mbir mu mana don ba'daha ginaaw mbirum tay ni fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bis mu mala lajete dal legi kom laaj na la lajete la legi may ma benen occasion waye bi mu mala lajete rek na nga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaaw tay ji fala tusahibni bul andate man su boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray xorti bi ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray ray xorti bi mom day wax ne anna Musa alayhi salam lama khala li qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katfa as-sabiy al-aysar wa qasa al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmi katfi kafiran la yu'minu billahi abadan xurti bi neena bim ko waxe ne ray nga bakkan bu sel dem na ba sax yekati deñu serigne ba khadir khadir dadi yekati okotanu xale bi gis ñu bindu fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk lool la ko xurti bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

min rabbika mu joge ci sa borom mom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko. Yàlla dafa laaj ab laaj, ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis. Yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem ent li mooy du ñu yem, ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yat dong la benn dokk dong la, ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis. Waatasimu bi xabilillahi jamian wa la tafarraqu, benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi. Amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ñu ko wax Al Hadji Abdul Aziz da daan wax ne bu ko daan firi waatasimu bi xabilillah, ñu ne ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen, ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dem du dagg, te loxo ba ko yor am na dooye bu ci ñëpp jàppoon bu guddee goj bi ñëpp génn. Mu ne goj boobu ku bëgg mucc rek ci ngay jàpp, waaye nee na ku si jàppul ku nekk doo mën a mucc. Loolu mooy buumug yàlla ki nga xam ne moom la ñuy yor, cat la nekk ca moom, yeneen cat la nekk ca suuf. Ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu. Tabarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko demee firi radiallahu anhu. Yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaq lii rek koy dëgg kaman mu ndax dana mel ni nga xam ne huwa moom ama dafa gumba du ñu bokk mu ko. Mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel. Innama yatazakkaru ñii dong lay waaw, innama lu lay jëkk ñii dong lay waaw, ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel. Al lubbu nag ak al aqlu dañoo wute tuuti. Doomu aadama diw seen muy waaxu am na aqlu, waaye ñëpp amuñu lubbu. Doomu aadama diw seen muy dem ñëpp duñ ulul albab, waaye ñëpp ulul uqul lañ. Moo tax tëjjin woowu alquran du ko tëgg, bëriwut li muy wax innama yatazakkaru ulul uqul, ndax ulul uqul du ñoom ñëpp ay xalaat. Ulul albab ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun. Lubbu nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab jëñ lañ koy tuddee, nga xam ne du mel ni garab gi mel. Foofu ban ab bant di ko fa jam foofay gën a nooy, dina am cib gattax ak yeneen.

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu meutu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamana wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ku top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursum bobé ca misingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna ci buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañ nañ dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété wuté rek lay san té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënon na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lef muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bimu tuddé kon ñoñu nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ño nara taxé su ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañ ci tégal qissab lut ginaa bimu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu teñké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni yi la deg yalla neena innal muttaqin ñi nga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun at ay beti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqun moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxoni té xam ngeen alcorane baqara ban na ci du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dutu len de aminin min sawalin hadha an'am ngeen wolu le sen xewal dutu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na min nocci ma fi sudurihim la nek ci sen dembe ñom ñu dugg al janna min ak len ci mbagnante lu mu tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dindi ci sen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal al akhirah nak lolu nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñuy payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ni diiw ma gënal diiw donte doko manifesté ndax loola su baba dootul dagal ba gisé ben goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñentit non waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofu lañuy xamé ni ki mom jambar la yawmal qiyamati loolu ni sa xol ba nga nan diiw mo gënal diiw loolu lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk loolu amati legi ki ndaw la sant man sallallahu sant ke ma nga sant job yoy dutu ñu ko amati legi lutax ndax rinn bi nekkon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu lañuy dindi tabarkal suñu mam imam lay dafa daan wax ne yini ci suñu xol yi ba ko na ci no sant mu feggub deñum su lol dañon rek yalla am ci ñun liñ bëgg ci ñun tax mu ne kon nak mom ñun nañu farda di sant wallahi mu daal di jax tak yalla yalla yok njabotam fan yalla mu ne ñoñu buñu dindé lol ci seen xol yi dañuy nak ikhwanam ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqabilin jakarlo nek ci kawlali mutaqabilin jakarlo wajhan li wajhin mujahid muné la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din ziyadatan fil uns wal ikram zadul masir ca jukib ñentel ba khatum juroom témir ak wala bok ñent témir ak ñent muné yowal xiyam ci ranga yi taxna kenn du xol sa tist ni morom kenn du xol sa ginaaw morom jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis teranga yepp ko ne di ca nek al janna neex la nga xam buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci al janna ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonno day wax ni choono dulen lal ndax sonna choona lal la du ben choona lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg danañ ci son ndax dem marché choona la ngab si wo choona la was jeen yi choona la dugg ci wañu ñak choona la di rosé ko def yef choona la hatta tib di sax sax choona la yalla neenal choona yu ndaw ndaw yi nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choona wama hum debiyami bi mukhrajin ñu di leen genné minha ci al janna Allahu akbar buñu duggé al janna kenn du leen genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa genné ñun ñëpp nak kenn ku nak ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa genné leg leg nga jënn sa kër xéefa la genné leg leg nga jënn sa kër jaaxlé la genné leg leg nga te ku xëy sa kër fu nekk ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen genné ne la gennal kër gi wala soxna ci kër gi mo la genné mba xalé yi tax ñu genn la moy dañ la yebal ngir nga wutul loolu yépp ci biir kër gi fa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti la ndaysan moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndaysan yobbu la ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmay bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tabarakallahu kontan mune leen atadhakuna وبين أيديكم الجنة والنار فشق ذلك عليهم فنزلت الآية فلكن نير رجي كاري من الواو دجين دير ري تصورا نيت سين كانم الجنة نيت سين كانم لولا دار لين دي ميت لول سين يرام داو لول ني نيم نغو تنيو ري افي بي نك ميت يالا تبارك وتعالى دي وني ني ري ak joy mbiri deugul fofu la nek waye ñaari mbiri ci karam yo xamne nañu leen bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatun fanwer ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali sallatu wasalam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafuru man may bal kadbi ar-rahim man may yirim kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al-ghafuru may bal kadbi ar-rahim may yirim kadbi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti sudan ni dom adama moy wax te yalla dom adama bimu ne ana al ghafur kon day wax kon mu ne hal kuntu illa bashara qana ne ko meene legi nit rek rasulan li sheg yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko don wax yoyu du ko man dom adama nek ba legi teul li ñaar lañu doxal bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké ab sëriñ melni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ da ngay nekkup sëriñ do dem marché do dem jakka do wax lañuy wax do tok fañuy tok dakk leen ay auto dakk leen kër dakk leen lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangone ab sëriñ yi ñu santone sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabarakallah wala fi daanu ñu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do bari le ci jamono yi tay motax yunus bin leen xul yalla ne ko xul ne leen subhana rabbi sallim yalla sama borom lool tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gisoon nga mat ñi bu ñëk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi dugg ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi batu subuhun mala dindi batu tuk dindi batu nangam dañ ca def nak yenen bat yo xamne legi bat la yoy tax ko rafet warte genn ci lamine te gon ko deg man ca dengel qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulan ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day woné rek ni yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan den ci ay soxna ñoom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci li nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñoom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len di dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sant wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu meuna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nas darratere wul nit ñi ay yu'minu ñu gem
1: iz jaahum bam len dikale al huda njug illa an qalu ludur ñune ab'atha Allah mu ndax yalla mo yoni basharan am bindef rasulan mu nekub yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu alayhi wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha Allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal da fi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana an nas an yu'minu iz ja'ahum al huda ila an qalu ab'atha Allahu basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa boko bëgge wéfalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor liggéeyam yonent sa boko bëgge wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy lég lég nga tuddu men mak liggéey ba mu liggéey reey mu bëggoon ñu ko roy ci liggéey ba do ma damay tax ba kenn du ko roy ci liggéey ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tektale na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow ku dul man yalla neena ku dul man mënes na melni yow motax mune roy len ali sallallahu alayhi wasallam jima melni mom su ngeen mënte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñi tam liñuy jappon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax ju jup ñu ne ki du nit so mokalelu jafé mokal ñu ne ki du nit légui lo waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamné ci jexlu tsar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ard bun kun tusufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina te dal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñom minas samaa'i joge asman malakan am malaka rasulan mu nek seen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek seen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek seen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek seen mbindef ndax mission yonent ak ni ngui koy yonni dafa wara am ak jokkalo dafa ram ben communication bu jox seen digeunte teyit xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yonni won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaka ñaat ñi weddi yonent ñaata fi de bu ben yonent malaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far de kum fek nga waddu lu gatt mu ne solal jot nga far de gone ko gor gum fek nga lettu mu ne la ay yo ci letti nak nga far de kum fek ngay carte mu ne carte gi baxut nga far de nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ard malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurenti bi alayhi salatu wassalam du malaka yurenti duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di ñaka naan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka naan dedet yurenti bi nit lay doon nimik ni di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu di len yek di len invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunus ali musallatu wasalam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci bi yunus ñu nité fuko lool tam du nonu yunus ali musallatu wasalam duñu ay malaka ba caageek ma lo wax ab yunus ñu defuko bone yonent bi dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la ya'kuluna wala yanamuna bamu jeex tabarakal yalla neena khul waxal nit ñi naan malaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sedde bayni sama digante wa baynakum ak seen digante innahu yalla kana yagna nek ba legi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ku ci dañ kumpa basira di ku len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxajuk khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxajuk nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñep xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci buruxam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yaq yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi doon yekuti kaddu di yaq ani yaq fay ñi doon yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neen wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al-muhtadi mom rek ka jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya a ñu fete wo seen mbir ba man leena jubal min dunihi ku dul yalla aya ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu doon tuddé xaju pass pass xaju pass pass bi muy wax nak moy al qada wal qadar muy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wamay yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wamay yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yele ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalle ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer ñub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ay fuk ak jurom manistada ku jub yalla nga wer ñub ga nit ka waman dalla ku deung yalla nga wer deungate la nit ka lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngi leen di jubal ba taxna leg leg hadis ñew ci bukhari nga tebb bi sanni ne du jubut hadis ñew ci muslim nga tebb bi sanni ne jubut la tax nga nante bi sann jubut moy yow munu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako munu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacci nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirut bukhari dafa wir muslim wir ñaari ter yi gëna wir ci islam qabla alquranil karim la kon so ci fekk di teb bi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak wama yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoyu yep da fa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko nga ni li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandu tem moy wax tax mané ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolou moy mandu tem tax so amé fa dom yo xamné dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kayé nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maanu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du tal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonent bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu, benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala boog Moussa nan Adama yaa ñu génne aljanna, fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Israil ëmb danañ ci mësa ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi kooka rek ko jub, moo tax ñu naan ko ihdina siraata almustaqim. Wa man yudlil ku mu sànq falan tajida lahum duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa ñuy méngoo seen i mbir di leen jubal min duunihi te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowmal qiyaamati bisub taxawaay baa ñoom ñu sànq ala wujuhihim ca seen kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te luu wa summan te tëx mawaahum seen mujuwaay jahannamu nekk sa waraw jahannama yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat saa bu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm, ña ñu dugal sawara bu leen fa dugalee bu sawara wi demee ba giim zidnahum ñu dolli leen saira takk-takkal mu gën a téeméeti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëmmu mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. Sa waraw jëhannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay loola bu dem ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum ñu dolli leen saira sair wala boog tàkk-tàkkal wala boog ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. Lu tax? Bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. Wa qaaloo ñu teg ca ne a isaa kunna mu ndax bu ñu nekkee isaaman ay yax wa rufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daa ñu dekkal xalqan jadida bindu gu bees. Lii lu yàgg a jaaxal ñi weddi yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaan la nga bees. Ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax bu funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. Nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu tolloo mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañ yàlla moomu qaadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Kay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama ñu dox ci kaw suuf, suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tolier bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tolier boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko, moo tax mu loolu lu ko man la ku ko man la. Wa jaal lahum te defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa rayba fiihi amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu, waaye bu ab ba jël suwaatee dekki jot nga dekki. Waaye fa abaa day daa bañ azalimuna tonkat yi illa kufura ludul ak weddi tonkat yi moom al kafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek num dal juhud wa tamadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey suñu borom nee na qul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashiyatal infaq ngir ragal dépense yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen bi nii fii mu ne kon day la am sa tum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasiyatal infaq ngir ragal dépense waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxe kum ko joxe woon doo ko joxe lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuura di ko ŋott Ibn Abbas mu ne ci insaan shahihan mubalaqan fi lbuxli mu ne xatuura ay baxiilan manuuan chamaxsari mu ne walaqad balaqa haasa alwasf bi suxi algaaya allati laa yabluqoha al wahm tafsirul kabir jukki ñaar fekk benn xatum juróom benn fukk ak juróom mu ne fii day lif yàlla wax ci wàllu ak bëgg ci wàllu ak ëppal mu ne àgg na foo xam ne fii defee naa munu faa àgg ndax dafa xóot lool dama mën naa joxe waaye nii suñu borom tabaraka taala joxee nee na ku ko yoroon ci yéen doo mën a joxee noonu xashiyatal infaq ngir ragal dépense moo tax bokk na ci ay bi góor ragal dépense góor goo xam ne boo ne jox ma mu jox la boo ne te jox ma mu xool lay ba door laa jox nga ne joxaat ma mu ne dara nekku fi loolu aw xas la ci góor góor day ñemee joxe te góor dugg ci ay poosam di wane waaye fu mu toll war nay joxe lu ñu ko laaj te it bañ nag foo toll naan jox ma weccat weet nangam ki nangam loolu baaxul ci góor tabarakalla ngeen bàyyi ko yéen ñi koy def yàlla ne na walaqad aataina joxoon nañu Moussa njàmme tisaa aayaatin juróom-ñeenti màndarga yuy wane ne yàlla am na bayinaatin yu leer nañ Moussa yàlla joxoon na ko juróom-ñeenti màndarga yoo xam ne yépp day wane ne yàlla am na joxoon na ko yed wa su ko sànnee mu nekk jaan joxoon na ko loxo ba su ko roppee ca mbagg ma rek mu weex tàll ñetteel ba joxoon na ko tuufaan ma te mooy taw ba dajale woon dëkk bi yépp joxoon na ko aljaraada te mooy njéeréer ya moo tax foo gisee njéeréer rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla foo gisee njéeréer ci ab dëkk rek xamal ne waa dëkk baa ngay tooñ yàlla tooñ goo xam ne gii ñoom seen bopp yëg nañ ko yàlla yëg wal xummala yàlla yebal fa teeñ ya am na jamono yoo xam ne ci jamono yi waa kër Moussa ñëpp dañoo teeñ góor ñeeg jigéen ñeeg looy bëgg a lekk mu teeñ sa yére teeñ suñu borom tabaraka taala moo yebaloon loolu ca waa niti Moussa ya ngir ñu gëm ko ñu lànk waddafa dia ak mbott ya dëkk boo xam ne bii dëkk bi yëpp ay mbott la da ngay ñëw salal bëgg a tëdd fi ngay tëdd nekk ay mbott nga tëdd mbott yi war la te xam ngeen ne mbott ni mu sedde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox gëm yàlla ba faw waddama ak deret ja deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax néeg filis deer baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret wan filaqi bahr ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yedwa na mu defoon wassinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñee kon juróom-ñeenti aaya bayina la suñu borom tabaraka taala tudd foofu xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wal dafadia wal dama ayati mufassalatin yeneen yaat suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab yàlla nen fas al laajal bani israil banu israil is jaahum kera ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat fa qaala lahu firaawnu firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare ya Musa yow Musa mashura ngay kuñu jabar Firawna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme Firawn nek tam ko xamni ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum Firawna nak diko wax ay dëgg Firawna xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ lañ jabar da nga nek mashur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo do nitu kesse rek doma ñëmé ni qala Musa nako laqad alimta kham nga bu ma anzala wacceewul haulahi kimtan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom juroom ñaari asman wal ard ak juroom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ci tek sa beut yo Firawna yak ñi nga xamne ñom nga andal Musa lay ko tontu nak neko wa inni taman Musa mi la azunnuka ma ngay yakare ya Firawnu ya Firawna masbura ngay ko alko mom daf neko dañ la jabar muneko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak Firawna tigu ci dara mo daldi alko motax kon nituk yalla da dal ñëmé nituk yalla da dal ñëmé deug yunit mustalah yunit du ragal li Firawna am doole Musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deug motax mu ne ko wa inni la azunnuka ya Firawna masbura tabarakallah Firawna daal dimer fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rok fele ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizzum mu bëgg leena baaje min al ard bam ko defé yalla mu ne fa aghra'nahu ñu labal ko mom Firawna wa man ma'ahu ak kep ko andon ak mom ci lam don doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi Firawna ndëngité gamu nekkon ñeko wëron nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak Firawna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wama ma'ahu jami'a te togn nga Firawna don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena surat isra ayat 104 wa qulna ñu wax té ñu wax min ba'di ginaaw Firawna li bani israila ci banu israil ñu ne len uskunul arda dekke len so ci legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñemeti ci sel ba Firawna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi bu mujuba wa'dul akhirati dig bu mujuba jitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yawmal qiyamati and lool la mu dal di ñew nak tambuli di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi ti ful anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi ti ful hib nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran ful ko wacce ti ci ful la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak funu ñu digul ko fa lool mom tax ko wacc mom alquran alkarim yalla neena wama arsalnaka yebulun la yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degle degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato dug aljanna ñom ñepp wana zira nga nek kuy xuppé ba képp ku degg li ngay xuppé xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko